0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: O te fatalo fatu Samoa, e lau fasau sau ngal nei tai au fau, le asonga fua aso ono o yulai, lua afe lua sifulu ono. Ma alor malanga manuia, alo maia, o tala fau mai au vai fanua a wā lau fasau sau ngā. Tala mua mua. O le masina o tuona i a yuni, le an tali malo a ilm tanga luenga wa waonga fasa enisi le a au. Marine Science at University of Otago, i te mai taifai a onga ma le universite a wa Samoa, le National University of Samoa. Le sunga i a Dr. Hallelujah, Taise Willi, o ia o le faululunga o sa ililinga po research, ma o se scientisi, si inia im tanga luenga Marine Science at National University of Samoa. O te mai taifai mai o tofa manino, na fa wina mai mala no fai longa mawalunga o PhD mai le University of Vitolia Wellington e. Ilana sau noanga lale e otako sa aia sau noa ilana pepa fa aulu talaina Overview of Marine Research i Samoa. E mese o la mati o le a au malesami ma minerali e ala i kasa o ona manisi. E mese o suinga mafua mai i suinga malolosi o le tau. O lipatia mai le fatele ina po pole o pule a onga wa onga mawalunga ile atunu. Ile tele o mea o lo tarasanga ina mai ai latou. Ma latou wa onga ni mtanga luenga male malo. Ai lo tau tele o lo tau mfai. Ina ia au sia ma anga ile leia wa onga male lango lango. Support system. Mofana wa onga yaso fai pea. O le nei reporti na mawa mai si saidi ilinga. Na fatino ina ile National Survey of Secondary Schools luafe lusu lima. Leeta ita ia New Zealand Council for Educational Research. O lo fali e susuenga. E susa marvaris fulono pasene o pule aonga. E tali tonu o lo tele na wamea. O lo tala sanga ina mai aonga. E le ngata ilea. O lo liputia mai e pule aonga le fatele ina. O lo itaure lango lango ina o tamaisi aonga. E ei mana onga fa apitoa tau soifua malo lo ina on maa fau fau. E meise le tele o fa fita auli. O fea ngai matamaisi. Maesi lia marifas ful pasene o pule aonga. O lo tala sanga ni fisoswani, ai ele o mawaina le fisoswani. Pea fatu stusa inisio au au nanga e peo tangata whaingaluenga lau tele, ia o nga ma au au nanga tau soifua ma lau loina, hon ma fau fau o ta maiti ma tala vau. Tangai lau penga ta whailangi am tangaluenga a o nga mole ato anga o le neisa a ililinga. E to a fase fulu festival spasifika, o mae o na te awina ma faalia e se upenga ta whailangi o lato tala fasoropito, lea na faala wilo alo ia ele maasina o tuanai. Lusuruivo yuni luafe lusfuluono. Mais fata noanga on Pacific Days, PMN, malafionga zai taifono on Pacifica, Festival Saoteroa, le sunga ya Filipa laufiso. Na ia ta uai, use nga lue nga wolota usanga o nga lue, ili fala peptonga, fata si imamtanga lue nga leaonga. Amese fala peptonga on nafa manei festivals, ili atunu atoa. Awale se umaluina o nei measina, o le tala faso lupito on Pacifica, malana fainga malanga. E ala i nei tā penanga whāpitoa po festivals. O se suesu enga talo i nei ala Universite o Tekonolosi Aukilani, AUT. Na whāmao ni ai, o nisi one one lanu, o loo i malai ta alo al whānau. Le ai au fi eitu a inga e pei o le EC Rainbow Sand ma Creatistics. O loo i ai le asbestos e mafua ai le kanesa. A wai mawhaino fene lei le e taimi o talonga ma pepesi ai. O le mana maina o nei waila au ona e eini la matianga tele so i fua malolo ina. A whaino e a fia pe o faonga ina nei oni one lanu. Po e si la fia il faonga ina e malai ta alo al whanau. Ta ofi lo il faonga ina. Ta ofi ta mai ti mai ai. Ta ngā i pēngat whai langi ale embi. MBIE, malama ta ngā luenga wa onga mo nisi fam talanga atili. Ile nei mata upu matu ia. Tala whaiu, u whaali o menino mai e sui paramia o tai tai o le Act Party, le afionga. Ia Honorable David Seymour, o lo fina o malo si lana pati, na ia whai ti tiam tanga luenga le malo, mai le fasful tolu lo ia i nei, ile sfulu iwa, masa noa ia. O mtanga luenga tanga tu paswika po le Ministry of Pacific Peoples, o le ase atu i lalo mtanga luenga o le ata ua, o le Home Affairs, ma o le afianga i pea mga luenga a wale malu paswika, pei ona iai. Ia o tato talafo wia tu fasia fali wina talafo a walo sila fia manu ya peo e Samoa to fila unina kirifia lai radio 531 PI tasi olua tasi lua famo soifua

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare awe ki pe maro le tonga tope ko flipo motulalo pe mo ngongo a homoni te ko ni ono si ulai wa fe ua o no. O ku whai longa i make he foki he wikeni a lea whaka klipa si he funuani. Ko konga bea e programa ono whatolonga e ngahi lea o e kakai pasiki te lia na amore. O kwa fofua ki kakai kilipasi e toko whaafe, la nau tohi kakai inu silani i e tohi kakai whamuimui. Ko kilipasi e ko tako ko e matakari mai kolonisia, pe nai kolonia whakataha ia pe me motu ko ia ko Elise, ka i he ahoni ko uia Elise ia ko Tuvalu. Ko lahi o e whanua kilipasi o whafuafua ki sikua maire e tolungi au taha tolu, pe ko sikua kilomita ia e valungi au taha taha. Whahoa atu ia ki tonga, ko e sikua maire foki e wangi au waluhiwa a tonga ia, pe ko sikua kilomita e fitungi au whafitu. Hangi ko tonga, o utau movete i he oseni o whafuafua a tonga ia ki he sikua kilomita e fitu kilu, kai whatau hoa ki kilipasi o ku tolu poi nima miliona skua kilomita ia. Pe hangi ko e lau ko ia a e palofesa e peri hau o wha, ko e kakai ki tau tolu o oseni. Ko e ka ingani una o movete atu he ngai tapa kekehe o e kolope au ki Fisi, Solomone, Nusila, Naulu, Tuvalu, Vanuatu pe mu Amerika foki. Pe o whafuafua ko nau toko lahi, ko e toko taha kilu ua mana. Pea akulau ko e kilipasi ki nautolu, neongo e naunofo he ngai funua muri. Ihe wikeni e o atuai he Retio Pacific Media Network, ai ngai polokalama me o tau kainga kilipasi ko ia i Aotearoa, ke whaia i aki a e whanau tupu he funuani, ke pukeni maa a e naulea, moeanga whafunua a kilipasi. Kamna Maori pe koe whawhilo aki, korapa pe koe malo au pito, tia po mo mea. Oku taumua a e whae wha politika re koea a e reipa ke whai haririu a e konga lao whekau ake ni pe mo health and safety. Oku uhi ngaini whekau aki mo ngahi api ngā aue ke malu pe mo mo uilerei. Na e whakotufo ki he pule anga lolo tō ngāia ke tō a e lao whekau aki mo mo uilerei mo safety. Ko uhi ko e ne kai taimi, whakamore taimi, pe tō ai mo e toka ngāia ki he whakotutu o ngā aue. Ka kungalahi e ngahi ausia e ngahi whaameri, e taimi ko ia kuhoko aiha whatu tā maki o la vea pe more ha mo ui. Ko e taimi rewa ia u tau whamalo i aina i aiha pāre tua ma e ngahi whaameri. Ko e taimi o kuhoko aiha whatu tā maki o kui aia e nonga, pe a whamalo ngahi whaameri na e la vea pe i aia e more ko e uhi ko ki whakanongononga ko e ni. O gai kufoki pe mo ngahi whatu tā maki a inu silani na e hoko. I he api ngā ue pe a kukei ki whai a e whawhetu taki pe mo ngahi whatu tolo ki ai. O hange ko e maina i he motu saute na e hoko ai e whatu tā maki pe a pā pe a kukei tāpuni ai pe a maina ia ko e ni. Ko whetu kua ki ka loa pe ko mea kumahino na e more heni a ngahi mo ui ko e whanau. Ko ngai hoa Māori, ko e kakai o kuiai ho nau ngai whaamiri o keimo ui he ahoni. Ko e whatotolo i o e ngahi paanga porokalama whapolitikare. Ko iai e ngā loko o kuhoko i he whae national pe mo e green, whekau aki eni pe mo e fuatu o kuwhai he whae reipa, ke iai ha uniti ke nea ngā sivi mo fuatau tau a ngai fuatu lao i he wakai atu ko ia. Ki whiriwharearea o e tauni. O ku whakakaukau te tau e national pe mwe whaereipa. O ku tonu pe ke iai ha whaunga whakapa angaia ki ngāwe aki he tau whiri ko e ni. Ka kui kai ke nā loto taha i he whaunga ke kamata aki. Nai pe e ha toko taha tau kapo ia o e whakapa anga. Ko ne whakotu uatu ha uniti kene rewai a e whakamore ma e ngāhi whae whakapolitikare. Nai pe e ha toko ni taki me he whaereipa. O ku nau pōpō mo ki nau tōlua ke whakotu ko e ni. Pe wasi māo pe mwe whotu uia ki he whunga ngā ue. Nei pehe Barbara Edmonds me he whaereipa, ko ene he whotu u, ke iai ha whakamatala e pāki, e a ofisa whakapaanga whakawharearea, pe ke tuku mai ai e whakamore whakapaanga ko ia a ngahi wha i whakapolitikare. Ko e taha e ngahi mea whuowo ku hoko foki i e ngahi apiako, ai tufa atu ko ia ai lunch ai whanau ako. Pe au kiai ai whela waki, pe au kiai pe mo ngahi loto ke kehe ai. Pe a kua tuku mai ai e a taha ia o kaupule ako, ai ne whakakaukau. O kulahi ai whelau aki o pehe, o kui kai whiunga, i kai totonu, i kai kisai. Mo he hafua e ngahi whakaanga a kina autolu koe u kwhawhepaki ki e fuatu koe ni. Pe kui ai pemani ia kuna ulau ko whakamore paanga, e u fie mau ai paanga e koe ia ki he whakarere o ea ko. O kui ai mo kau whakaanga ia o pehe, o kui kai totonu, he u taitaha whawhanga pe en whanau i ap. Kau ku uhinga e pule a koe ia, koe taumua koe o e mea toko ni, na e taumua koe whawhanga a e whanau. O kui he pasifiki foki he taimini, haongo senatoa mei Falanse, ko e konga pe ia o e whakamāwhana mo tauhi o e wā koia o Franse mo ngā hipuleanga o e Pasiki. Na pēr taha ia kau sena toa koe ni, o ku iai hawhatongia maho inga o Franse, ke ne pōpō i a whengāwe aki whakamāmanlahi koe a ngai whunua o Pasiki, pēr te ke i aki foki, ai malu, pēr mo e merino i he nofo he Pasiki. Koe ongo sena toa koe ni a Christophe André Frasa, pēr mo gi pēna rock, o kuna i haa mua he tai min, pēr hiri e nā o atu koe ki he otu moktu kuki, i o nou sila, koe whakatala noa e bē ki he malu e kau a whunua o e Pasiki mo e whengāwe aki lerei. Nā e lawe ai a Monsieur Frasa aia, ki e tuu koi a Falanse, koe tākanga mahu inga ki e ngahi funua e Pasiki o kawai a New Caledonia, uvea pe mu futuna, pe mu ngahi funua la lahi o hangi ko Siapani, Amerika, Australia. Nā ne lawe foki ki he mahu inga o Falanse ki e Pasiki, pe ne pehe o kuiai pe mu ngahi porefo o uia e Pasiki, pe o kufie mao ke tau tuu fuataha. Ona whakatātā aki, ahono tau i koia e whaito o kona tapu, pia moe kai haa whakamālohi koe o hoko i tahi. Whakao sipe, sipoti pe koe akapulu, na e maria bito e whetaulaki koia a Franse pia moe olopele ki he whakao singa wike ku osi, pia nai whai e foki ae matengata aia ae kau Franse e mo nau whakaohovare i koia ae olopele ki. Ka kehe nei kuna pe olopele ki tolu wha ke tolu o i he fuafua whetaulaki koia o e tau ni. Ngatanga pia ngon kua kok mai makita tole aha koe ni whatangpeke mo mau haa lere, mo haa wiki lere, kamna Māori, e korapa, mo ti āpō. Pe koe pehe I he whakakiripasi, mālo opito, mō mea.
2: Kia ora nā, hi everyone, this is Annie Crummer here and you're listening to 531 PI on 102.2 FM. Yeah!

0: iti katoa i rutupu i mua i a Yesu. E ki te atura aia i tō rātou a karongo, ko karanga atura aia ki aia, e tama ko a ka kore i a ta au ara. Ko a e miumi i ora te au tata tutua e te au whāresia nā ko a kera, ko ai te ia e tuatua i te a ka kino atua, e matarau ki te ara ia ai, māri rā i te atua na kera. Ko nei tātua tuku e te tatauanga, e te akarongonga i tāna tuatua tika. Tēnā ko o mai te iau i mene, i te tāmata ora i e tātou, i runga i tātou rātio pīmonu i te ia pō.
1: E mana ganu i te irina ki mai, nei ki roto i aku.
2: Te QR code, i runga i te pīmonu kūki airani. Te reo te iti tangata kūki airani. Kia.

0: Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Kia rana kua o tātou iri rei te aroa mātou te atua. Kua tai tātou iti atunga ki te openga o tātou programu. Te QR code ki te basle i o te atua i runga i tātou ratio Pimonu. Te rina ki angai kua matauro koto i te akarongorongo mai anga i te aumana ko te akiaki i atu me i roto atu i te tuatua nā te atua. Tara o a kono kono aki i koto e te roto rai tato i te tuatau anu anu. Makariri, keep warm nā te rāreo e. Kia kore tato e roko i e te flu. A ngari o akapa a te flu, i e te tau atu ki te pneumonia, oe. Te kau kia koutu nei rira, tā kua kamita ki anga kia koutu katoa toa. Koto ya karungurungo mai ta ta to program wi ti po thank you ma ta have a blessed epitoma abure ko ta to ki te tu ya kami te ki ko to ma to tu ko te ta ma to nga nga ki te penga ma te mata ora e te mi ta ki ko te ma to e te tu e ko no ko e ki to pu ya ma to me i ja ma ta nga e ta u mai ki te ya a ti anga ni no te to e ngo te po ta ma to ka to mo te pachi ko ne ma to ki a ko e te tu Ke riro tō wairua tapu, i re tiaki e te paruru i a mātou kātoa toa. Wai i mai tō i si tangata e te tua, ki te toto mana o tā au tamaiti ko Iesu tō mātou watu, tō mātou wakaora. Pure tua i mātou di a mea kātoa toa, i rau ko te ora i a mātou i te ene i e tua tau watu. Amene. Te QR code i te basleio o te tua, i runga e i tā tātou rātio Pimonu Kuki Airani. Te reo te iti tangata kōki airani. Tā papa mai nō te nūti, nō te au mea e tupu nei i Aotearoa, e tō te au katoa nei.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
3: 531 PI

0: tōsini e rongo uru mātai. I tērera tēme, i tōna saina anga ia, mea kua veti ana ia, no tōna criminal record. Kararau ki i ata mēna, te rā pākaua nei maui e i rūmata i ti topak. Ia e maui koe te international airport e rei ka ere e ki Turkey. Kararau roti ri i ata mēna ki nga i tāna vet. Taua maramara e i tōna ote anga ia e te taina i tāna kore rumatu o no tāna anganga o te rareiria. Ki te ia mai ria rei, ko te ia o ki te raru raru. Nai rea, e ri mamata iti, me roto mai e tiuno, ruta wasi nirongo o mata, te me gruto e tiuno, ruta wasi di rongo o ro maono, e ri moana mata iti, tūtakina ia ea on full pay, e oti, ko te tumu, me te karanga i o ki a rea, until found guilty ya. E, nori, tara oki ko te ia tuanga, o karanga ia di a rea e HR. I tōna taina anga e tara kōrero motu nana, i te mata i te rōtawa sini e rongo uru mata i no te ia anga anga o nana ki tra koto i te uteke a tāna ngang. E family court navigator aia i roturua. A karangatau i ara e aire te tū, e aia te tū navigator tāna i taina aia. Mi te miara uke ara e kua mou e e rua mata i te topatu. Mou e koe te apot. Karau ki e ona utuma. No tarau ki re te tiki a re ki te tuatau e tu e i moe takawang. Ai, e i tu roa mata iti. I tu e i re moe takawang. E o tiri e i tu mata iti. Te una anga uia a re. Ko e te kea te e tioki. Hare, mare e re ki tu e moe takawang i kitane i mei re. Ko tra mea tioki Russell Harrison. Ko te e te uiang. E re mo mata iti on full pay. Ai, ko ua ke tra. Ere pa auria, ere karango ki tāwe o, ngari ka pātau te ere rawe tara tutu mea anga taukure mi tara, particularly uki rea mi tara uki rea family court navigator. Ea, karango e tāwe ria o, nā tāu ua ki te ngai anga anga mi tara, tūtaki ni e tāu 5 years full pay. Au e tau e, anyway te o teke, nā orawa ua te a, te ia koto e anga roti e nuti tara o akarongo mai te ia i mani te isuna kia ni o e te mite ki o menu koto e te o teke te re tō te nuti i runga i te 531 PI pipo no kuki arani te re o te isi tangata kuki arani
1: i te ia pupongi akarongo rongo mani i tatatou rātio tōngapurokaram te rito o te nuti.

Tēnā konei, te reo o tō tātou o i tūpuna. Te iti tangata, ka reo nā reo. E iti tangata ia, ka reo nā kōrero. Te iti tangata, ka reo nā kōrero. E iti tangata ia, ka reo nā pāsireia.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Waia me mtau sign o tatu tu sil fail mang of so fu long of Paul El Nias phone. Ta lo fa lava Samoa, ma lo se fu lingi ma ma ma tafi. Usi mai lon fa phone e telefone e lima tolu tasi pi PMN ya te roa. Ile so lua aso fitu you lai, lua fe lo se fu lono. Wo fa ana wino ni tae tae vanga fa fire in New Zealand first. Na fionga va wasamana ya Winston Peters se fainga fa vai fo po le policy e fa ata puna ai ai ya te tau pa no tai mo na tanga te wo umi ai na le citizen in New Zealand. Ilano tu la fono lo ye nei so se tasi wa no yelo no fo mau le tunu o mo se tau sanga pe umi atu fo i ilano lo na visa e le te tau ona tu ona tunu i se taimi e yela na ya te tau pa no tai. E au fia ele vaenga la te olo umia visa whaingarwenga, visa onga, pa pia tanga te olo umia ina pe mita no fumaun. Peita ina saunua wa wasa mana ya Peters, ole panota o se mtafa yoi taua. Ai la te o tautino le la te ufa maoni ya New Zealand, ma le filfilinga mausali e avea New Zealand mo la te uainga, ma le la te ulumanai. O las fray nei o le atoa i le lima tau sanga talo ni faa mna tuina le matariki e pei o se aso maa loo loo faa lawa i tele i Aotearoa, New Zealand. O le amatalia le nei aso i le tu ma le anganu o Maori i le tafa o ata po le hau tabu. O le awhaia i taka parafau i Bastion Point e mana tua i le atoa o maa liliu faa pele sauni aina o mea tau mafa i fiso o tae mafitu o le matariki. O le autu o le nei tausanga, o le matariki mo tangata uma, matariki for everyone. No faaari e le komite o tapenanga, e to te le tangata o le a awai le nei yaso faa manatu, a ele na o tangata whenua po o Maori. Na sao no fo le polo ofisa fautua o le aso ya rangi matamua, ua te le anga nuu, ua nata o faa manatu ina nei le matariki, ia tu nuu ese ese o le lalolangi. E taunu ini usile le asfraile nei le asetinga le pale mio initia Narendra Modi au tau mawhai ni usile faa mautu se malienga mofi faa tawa inga sa oloto male atunu u maalosi ya asia. Faa la wiloa le pale mio sunga Christopher Luxon o le nei asia singa o se avanoe faa manatuai le ngadule faa tasi o ni usile ma initia e tufa mayai le manuia ma le saunga le mumo tangata wa tunu elua. Na taa ua fo e Luxon wasi itia le nei mafutanga i se isi la asanga ilunga atu. E ala ili malienga mo fefata wa inga sa oloto, o le ama wai ama noa fa inga alu inga fau. Si itia i olo au ina atu i fafo, ma faa malo si ai le tuputupuae o le tamau a inga o New Zealand. O le afa ala wilo anua ia le komisina fiso uta inga faa le nuu ya Dr. Melissa Darby se ta utinonga toi faa fau, mo le sa olotonga o talitonunga faa le lotu po religious freedom. O loo toi faa mamafa ili komisina wa ya tatau o tangata li neisa o lutonga, ono o li tele o mafutanga faa li tapua inga po o faith communities, o loo fea ngai mafaa o soosonga ilunga o penga te faa ilangi po o tangata. E ui e na o le afa o tangata New Zealand o faa iloa elelo lotu, ai peitai o loo tu mau pele faa tua tua ili te o tele o tangata Kiwis. Na faa anele ampasa fau Amerika i New Zealand, e faa pea, ele te tau ya tunu o le Pasifika na faa moe moe mawa fua mai fiso swani, e au noa mase tongi. Na faa ilo e Jared Anawali, lo na fia la pata iyo tunu o le Pasifika, e winga le tali of fiso swani mai saina, ma le manatu e toe mawa mai yei nisi vaa enga se tele. Pe ita e ina ia taa ua, o le tuulanga fo ele sa ye Amerika, ina o taa ofi fiso swani tu usao. Ai avel fa mamafa ili si iti aino pisinisi sa oloto ya tunu uta wati ya epo third world countries. Charity Novoli ole amepasa fo ileo Amerika

au ke to tokolahi ange ki nau tolu koe o kulaunga ko hi kono o hofi mo no forma mahi o ngahi community ko uhi ko tui whalotu. Nā ne pehe, ko Nusilani ku kamata ki asi mai pe mo ngahi ngā ue forma mahi ia. Ko e vae ua ai whonuania o kui kai ke nau lotu pe fie forma oni ki hanau tui o tua. Ka ihe taimta tau pe, o ku kei whakapapa i pe ai lotu e he tokolahi o i kakai o i whonuani. O ke ai foki pe mo whakatoka matang maalohia ki he whakatoke lao e Pasifiki, ki he motu ko ia ko Guam pe mo Mariana Hahake. Ko ia ku whenga ia e kau ngā ue whatu tamakia ki whanofonofo e kakai koe o tu i he tuunga fatu ta maki a e nau nofo o ave na tolu ki hafeitu o kumalu. Ko e ngahi motu ko e kuwesia o kawaia Guam bea mo Northern Marianas. Ko e whamatala me he ofisi wakai matangi ia u pehe e au e matangi ki e kilomita e huangiao ni mafitu ki e houa. Ko e whakatokanga e laufoki ki e au e matangi ia ki tu unga u fatu ta maki pe tene whakatupuai pe mwe tāwhia pe mwe ngahi haha ke heke o alfataha mwe tāwhia. Nga tanga beo ngongu ko koko mai makita tole a koe ni whatanga peke mu mauha o lerei. Ko a flip motulalo, tu a what. 531 PI.